0: Shibadula. Ndakuzani kuti imwepo mukashoma nayo. Dzuwani kuti muli pafupi kuti mudzeshite kutaya-taya bzakudya. Imwepo mukataya-taya bzakudya, dzuwani kuti muli pafupi kuti mudzashome nayo. Easi.
1: Abana chizinda tere. Abana.
0: Infelizmente a vida é assim. Chefe. Vani kuti ufie elemento. Elemento. Fie chefe.
1: Abana.